0: Jerusalén, Jerusalén, profeta kunatami wañuchingi, Dios kachaska kunatapish rumiwan misitangi, tauka kutinmi, mama atispita wawakunata alas ukupi, ugzaxina tandachisha nirkani, chasna rurasa nikpipish mana munarkangichu, chaimanta kambag wasika, chitaskami sakirin, chaimanta nyukaka kaitaminini, kunangmanta pacha, kutinka nyukataka, Atun Dios pakshutipi shamukka, aji marikangi, ninga kama mana rikingichu.
1: Nirkami.
0: Sina kakpika, Jesus taka manatak chaskirka kunacho. Paikuna jatak manatak chaskishka mantami, kipataka yazitak jakita apanakaska. Jerusalenka summa guasi kunata, summa pata kunata, chaipi imajatia kunatapish tukui nyutushkami tukunakaska. Chaitaka, Lucas 19:41-44 kamaka kasnaminin. Kunan punja kambak punja pika, kasija kausaita kuksamuskata yachaspachari azikangiman. Sina kakpipis, kunanka kambak rikuipika pakazamari. Kanta piñak kuna, patasina muyunchina punja kuna samungami. Muyukta sayarispaka, tukuitami japimunga. Kambak wawa kunata, ukuman churaspami, kanwanka japichinga. Kampika, suk rumijapis, pirkaska mana sakiringacho, kanta rikuk shamukpi, mana chaskishka mantami, chasna tukungi.
1: Nirkami.
0: Sina kakpika, Jesus ta mana chaskish kunaka, yazita jakitami apanakaska. Jesus wanyushka manta, kanchis chunga watapimari, guerra tianakaska. Chay guerra pimari, Jesus ka mana cuidana, mana ayudana kaitukushka. Paikunayatak mana ayudachon, mana cuidachon. Sakiza, ñukanchikzatak ima sinapis kawsasunllami, niksina tukushpami, mana chaskishka kuna. Chaytaka, Jesus nishka shinallatak, paktashkatami, parlak librokuna. Chay historia nishka kunapis, alli willakun. Kuna kikin kayta uyakuk. Kunan ramos punllakunapika, imatatak yuyakungi. Jesuska, kanmanta pishmi wakarka. Ama Jesustaka yangata ruraychu. Rumi shungu, yuya y taparishka rona kunazami, Jesustaka yakichirka, ama kampis yakichicho, utka, Jesusman kuchuyay.

kunan kay Ramos punjakunapika, kipa punjakunapika, yazita yakikuna tiana kaskata yachaspami, Jesuska, paipa wawakuna yaki tukugrikpi wakaska. Kikimpis, chay yakipika, ama sakirichu, yuyaringi. Kay sina yachana kunata monospaka, payuse @latinmail.com, nispa kisgangi. Kayakamachi.